no. Nan zai yan ro te leng tang ha chi mua pe che zang nan zai. Trang do za mo sa ya sang le ya cha po nan zai a mo lo. San ca wan ca wan na xiang nuan nan kwa zing. Zing lo xe zing tan kwa ba la che ye kya wan zai chi. Yo ling tong zai a lo xin sai chi tai jo zo kang yi a zo kin zai ling. Ji ji chuan zhe se ji tan zi nyong le na ling to yin ro chi.